tiyo snack na ko rin siya iskat ko mo. Man tiyo share ito ke sa chikin pa sa skali plataforma. Wala ko libis kis pa dali ko mo na rikin kwa utak at kabik. Mahaantak kwe.